mbokk yi sëré jënn tégal na ni seen xal mo di juróomi min is jëssunu maam soxna jaara bu fi naañ sala rabbi na sin kel dang may rek lebal ni xal sal mo di rek bay ci ni san wala fo lu maam daron son ba tabarakallah xamna ni rek bañu ñëwaat inshallah rabbi ba jamm ci réer bi inshallah rabbi jëmul yi dégal na ma sëré jënn tégal na dañ na ma di juróomi simini xamna ko ne ñoy jëm yëkëti jotaay bi inshallah jamm mbokk yi rek digg dajé jamm suba jamm ci réer bi inshallah rabbi nga tamul inshallah amna ñene da fi tewat ci nahamadi animation bi inshallah

ko jërëjëf tabarkala kon mom lañu won andalon mo nga xamne sal modi baye fadjilu ndjay donc jox nak bo le seppi di len ci ndekkel ba di len ziyata di len ñaan jam xamna ko rek lumay def rek moy seti nak seigne abdullah djuf mu ñew yëk ri jota bi insha allah rabbi jam bokki rek dik dajé suba ak jam insha allah rabbi rek ma modi len jota insha allah

0: jërëjëf mbokk julit yi jërëjëf mbokk talibé yi jërëjëf mbokk yi nga xamni yene ngi doon and ak seen radio jant BFM 95.2 ci Touba ak Tiagneram 88.6 ci Dakarou
1: lèr gui FM 94.6
0: mbokk yi ngi dalu di len sant bu baax baax te di len gëreum ci li nga xamni mo di deglu bekk baay gi xel li nga xamni mo di programme bi len xamal ni nak ak sinañ fi nga xamni fi lañu fassiyene yamal li nga xamni mo di sunu programme tay inshallah su ko defé rek jox len di dajé inshallah ni ci suba ak jamu ci katunu yalla la borom bi geureum di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xamné rek mom mo di fanaanu jamm wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله السميع العليم من أسر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أنهسها بك وسريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همسات الشياطين. أعوذ بك رب أن يحضرون. الحمد لله الذي جعلنا الحمد لله الذي يبحث في كل أمة رسولا يناديهم ويعلمه الحق المبين وبعث إلينا محمد الأمين ونصره وأيده بأشعابه الخر الميامين عليهم وعليهم أصدق الصلوات الأمين. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سيدي يا فتى كل يوم سعادة وبيا بصير قومي. مكي جلدي مكي داربي كنا بجن سنتاتي يا الله سبحانه وتعالى ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziara, di leen ndokkeel ci weeru gàmm bi ñu nekk, di ndokkeel jullit yépp rek muy weeru sayidina Muhammad alayhi salaatu wasalaam. Mbokk yi ngi déglu seen réseau DTL ci 95.2 lankaloo leer ni ci Louga ci 94.6 waaye lankaloo Kenyeer ci Dakar ci 88.6. kaddu gi bàyyi ko fii ci Touba Ousmane Mahab ci xàll wi jëm Tindoor di seen mbokk Habibullahi Mamba lañ yoon Serigne Touba nee na ci kaddu gi. Mel ne sunu waxtaan yi mooy sunu ñaareel waxtaan ci Jasbul Xulub insha allah. Ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaara, di jiital ci nuyoo beeg siyaar bi sëñ Mahamadul Muntaka ak mboolem xalifa yi ci këri diine yi ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara, di leen ndokkeel. Mu mel ne waxtaan bi ñu tàmbali wa rek ci Jasbul Xulub insha allahu. Fas yéene jullu si waat rek maanaam loolu nag ñu ñaan yàlla yàlla yàlla jéggal sunu way dawla yi, yàlla yàlla saafara way ràgg yi, yàlla yàlla wuñ ngi njàqale way jàq yi. Kàddu gi bàyyi ko ci studio Mame Diar radiallahu anha. Mu mel ni weeru gàmm nag suñ ci tolloo ay weer wow lu waay mënoon ci salaatu àlla nabi yi nam jaman rek na ko yokk, ndax weer wii day weeram. Yaa xam nag salaatu gi nga xam yow mu gàtt na gudd na, waaye am solo mooy saxal gi, ndax yépp rek ci kenn rek la jëm muy Mustapha sallallahu alayhi wa sallam. Te loo ci def doyut. Sëriñ bi bi muy santaane yett yi nga xam ne dafa wax ne lu ngeen ci def doyut sàkk salax la waxoon ak ñaan ak gilu ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam. Sëriñ Touba nee na yett yooyu lu ci waay def doyut, mu mel ne yett yooyu nag kon sàkk salax julli ci yonante bi ñaan, ndax julli ci yonante bi moom ñaan la. Ki ngay ñaanal mooy kan? Mooy Mustapha sallallahu alayhi wa sallam. Mu mel ni nag waxoon na dañ ko laajee ne ko gan julli doon waxee ne ku julli ci man juróom-ñett fukki yoon ñu julli ci yow ñu jéggal la juróom-ñett fukki bakkar. Bañ ko laajee julli googa day daf ne allahuma salli ala muhammad habdika nabiika wa rasulika nabiir ummi.
1: Yéen a ngi déglu Kenyeer FM la
0: 88.6 la bakkar juróom-ñett fukki at moo xam dundaguñ ko ko dundagoo ko, waaye da nga koo ñaan yàlla dund. Kon nag lu am solo la. Waaye mbokk yi ñu toll ci Jasbul Xulub, sëriñ bi ni nga ko miine ci ni muy binde mu daal di wax ne ya rabbana ya rabana yoy nak xamne matna juroomi ya rabana te lepp ken rek lako jeme muy boromum subhanahu wa ta'ala mangi dañu fa la wax nan ya rabana yow borom julit suba ya rabana yow borom julit tisbar ya rabana yow borom julit takusan ya rabana yow borom julit timis ya rabana yow borom julit ge mu melne kon yow sunu borom tay sunu bor askur sahyana bil muntaqa al mu'tarab yow yalla mi nga xamne ya mom lepp lu fi ne ya ko mom mom yalla mom subhanahu wa ta'ala ba momale lu way mom ya ko mom ba momale lam mom ne lam ne moko mom te nga denk ko kon yow sunu borom nangul sunu jef ya rabana asko sahyana lo nak mang la koy ñaan bil muntaqa muhtaram ci dara jey yonent buñu war mal ba bil muntaqa al muhtaram ci yonent buñu war mal ba kon lil mustafa lisi turam lahu salatu wa salam ma amtidahi kulluha amrumtal min al makarim kon ya rabana askur sahyana bil muntaqa al muhtaram yow sunu borom tay sunu bur yow sunu borom nangul sunu jef ci dara jey yonent buñu wal mal ba bil muntaqa muhtaram lil mustafa lisi turam lahu salatu wassalam ma amtidahi kullu amrum tal makam dana ko sakku ci yalla ñel yonent ba nga xamne def na sakku ñel ko xewal ak muccu and ak sama tag samaw tag at muné nak da xay tag bi at muné ba ila yawmina rek moy samaw tag at muné moy tag wu rafet waaw ñel ko xewul muccu and ak samaw tag waaw lil mustafa lisi turam lahu salatu wassalam ma amtidahi kull am ورمت من المكرم صلي على من جعل قرب الوجود حين حل وآله ساوي النحل وصحبه وسلم صلي على من جعل نغدول خيول كدف صلي على من جعل نغدول خيول كدف قرب الوجود عين السنغ من دي في بمواتيه wa alihi sawina al wasawkat ak ñoñam ñay waromi may wa sahbi ak sabab wal karami te yalla nga teral ko salli ala man ja'ila khayra nabiyyin fudila hina abuna in jaddala fi tinihi al-wasmi mawlay khadim rasul nako salli ala man ju'al nanga doli xewal ca kañu def ngeen gi kuñu solo fulila buñu gënal mom nga bind mu gën lepp mo lo bind rek mo gën kan la gën aina abuna in jadala waxtu waxe sunu bay di tenu fitinihi ca banba wa hasimiti yalla nga magal ko baba dara du dara sunu mam adama bi yalla bindu ko min ci ban bu neutex hina abuna in jadala bobé nga jël mustafa sallallahu alayhi wasallam muy sangop mbinda fa yeb lolu moy li neex yalla subhanahu wa ta'ala mu def koy nak te ken munu ci dara ndax mata yam lay jefe te moy fa'alu lima yurid kon nga doli xewal salli ala man ju'ila khayra nabiyyin fadila nga doli xewal ca kañu def ngan ji ko ñu solo tay ku ñu gënal hina abuna in jadala waqtu wa sunu mam di tenu fitini hi jaban ba wansimite yalna nga magal ko wa salliyan ya rabbiya ala kitabi anbiya wal musallin asfiya imamina al muasami yalna nga musal yaw sa borom ala kitabi anba cha motlika yonente ya wal mursalin al asfiya ak yonente ya di way sel imamina kaysunu jit al muhasami lo makala muy mustafa sallallahu alaihi wasallam koku moy khatmu bo ligi ñuy wax khatmu dafa am khatmu ak katmu mom nak yar yep al katmu ak al khatmu yonent bi moy khitamul anbiya moy ki tej ki kolikire kuñ massa solo waxuñ kuñ massa yoni de waye kuñ massa solo yonent bi moy muccu ndax nabi ak mursal dañu uppanti ay degere waye ko xamne nak dañ koy diye mune yalla neena bi wala yalla neena legi ndax jibril ñewun legi mune yalla neena legi wala yalla wala ci guddigi jibril ñew mu xeyne yalla neena bi lolu moy anbiya moy kuñu solo khitamil anbiya waye borom xam xam yi dañ ci wote ci baatu khat khat mu bi moy ndax dañu wax ni ñi lañ ne ndax da fay ab lim bo xamne daf ko mujj dafa mujj rek ci ñi lim bi ñu le dedet waye moy ki nga xamne khatimi anbiya wa imamul mursalin ñu ne mo mujj ci ku ñu yoni ñi le dedet mom kay day ko xamne kuñu moy ki mujj ci kuñu diey wala ku mujj ci ko lo xey ab lim la bo xamne buñ doon wañi ben ñaar ñet ñent amna fu mu yam ab wañi bo sax fu mu yam ñu ne fofu lolu lolu waye lu am solo rek moy serigne bi le neena wa salliyan ya rabbiya yalla na nga musal yow sunu borom ala khitami anbiya ki motlikayu gis ka motlikayu yonente kon ndax la leena motli ay jikko wala dafa motli limba wala wal mursalin al asfiya ak yonent di way wal mursalin ak yonent yadi way sel al mursalin asfiya way nak imamina kaysunu njit masami lo magala wa salli ya san nihma ala rasul rahma mikhlaqi bab nihma sabab kull nasam mawlay khadim sul ne ko wa salli ya san nihma yalla nanga xewal yow ala rasul rahma ca yonent bi yeuma de ba mikhlaqi bab nihma kay wubiru buntu mbugal ba sabab kull nasam kay sababu bepp minef deysat mo melne kon sawara yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko tej moy mikhlaqi bab nihma lolu mo waral say ba gorma ni diko tudde iblis ni ne saytane ak turun ko meuna tud rek moy le tax nak kero bi yonentibi sallallahu alaihi wasallam feñe mu binni te binni moy joy yu metti muy binni wanku xam nga ne ana iblis lahnatullah ranna arba'a ranat yon iblis wonko na ñenti wonko ranata ayna lohina moy kel bako yalla ne ko rebuna la bisna ki tay neena o waranna ayna u'bita kel bako yalla wacce genne ko aljana mo xamni lutu fa delu te fo neex la newon wonko na waranata ayna wulida rasul moy kel yonent bi feñe jamono wonko na ndax la don yitte moy dugal ñepp sawara xamna ne lola meñu tane waye waranata hina unsila fatihatul kitab moy kala ba fatiha wacce mo xamne aya wacce na bo xamne sawara juroom ñaari sawara am te aya bi sar bi wacce juroom ñaari aya bi aya bu ne abunt ab tiabi le buy tej buntu sawara wax ji ma wax bo deme ci njangale mawlay khadim rasul dang ko ci fek ci demal ci mañ mo xon nori ni waye demal ci xashile gi rek sapon taqi abwaab kullu nar tajur bi dirami wa dinar sapon taqi abwaab kullu nar seigne touba neena sap un djoom ñaar yo xaye takki day fet abwaabu kulunaar buntu bepp saara manapi nak tayjor bi dirham wa dinaari day maye khalis ak dinaar lolu mom ñepp xam nañu fatiyam mom fofu la ci yem legi nak iblis ñenti wonk yoy la wonk mona bolim ci khilasu zahab sama mam alaji malik radiyallahu ta'ala wax ne wa anna ranna lahin qibba ya'daruhu juluduhu wa ra'dilun min as-sadami mawla alaji malik neena wa anna ranna lahin qibbul ya'daruhu juluduhu wa ra'dilun min as-sadami mawda malik neena sama mam e wonkuna mom kuñu rebb ka kagn xebbu yonde ki nga xey beggul won mustafa fey junoduho kurelamba te waxo mom radidun muy aji lox mena sadami ci gretchu karabi ne mustafa feyn ci kaw suuf rek iblis da don lox wam lox ngir lan mena sadami mawdone mam malik neena mena sadami ngir ak gretchu motax kon gamu wa tax nak mu war ni nepp kenn ku ne mu war ko baxe man ko don jundi dem ci aye bobu sunu borom nga xey sunu borom mom mo gam ndax mo ne mustafa mo wax ci alquran ne ko yow ka dama la juñ way dama la bëgg tégal ben sema ben plan pour fi nga xam ba xam ni yef yi du non
1: yene gi deglu tenir
0: et nahnu naqsu alayka min anbi ma nusabbitu bi alfu'alak deggal ma nusabbitu bi alfu'alak info mu wax la luy dalal sam xel tay wajaaka ko xé ayeba won wi sal wa sikra li momine mu fekke non la mangi tuup nahnu naqsu alika min anba'i ma nusabbir bil fal wajaaka fiha sil haqq wa mawhisatan wa sikra lil mu'minin da ngay bayyi xel ne dama la yoni way na nga bayyi xel fokk nga affronter ay problème way mu bëgg la xamal ne li tax lolu mën ta ñak moy ñi la fi jitu won dañu affronter war ak ay problème bu ko defé nak ganaw yow yeug nga ni li day am da nga xamnu sam xel li dalé sa xol manu sabit bil fuadaka tayit wajaaka asi li dina ñew dool deug doon ak warate hein way doon ak fatalé gamongo gam na bu génné angle bi amul ñari bu génné li rek amul ñari gam mom bu fekké mënu ci jangaté yenn ci ko yonenté bi gam bu fekkentene mbollem jikko yi nga xamne yonent bi yalla jox nako ko munu ñu ci leral len lo ci meuna jire lolu ni mu ni ko mini ci penki mi dajje rek taaje bon wala taqur'an wala ndagar wala ni ko meuna defé baba motax seigne touba ne tansimu bi sunnatin gis nga parce que xamona ne jamono ngi ñew ni ñu xamé événement yi am nit ñi ni ngi koy dundé seigne touba le dédé tansimu bi sunnatin dana ci ñew duma ko anticiper way wax nako ci bir yaquduna lil janna bihi izdiyadul minna lil muqlisin ma'asabi seigne touba li la gamlo bu genni nak ayeb li ayeb bi wax ndax bim ne ko nahnu naqsu alayka min anba'i rusul moy dana la wax information yi nga xamne mom ñi fi jitu won dundu nañ ko traverser nañ ko ci ay problème ñu ko traverser ci ay problème nga xam ko xamne mu ta ñak dañ la xass dañ la tour dañ la saga han dañ la cioxal dañ la nakaral dañ la xatal waye nga xamne baye xel ne ki ne ci sa gannaaw mom moy régler problème ndax wayam corona wayam wa isyam kur bika gis nga way wa isyam kur bika lasina ka fatlikul gaay weddi yalla fatlikul bañ lay fexel te pexe moy ñu ray la mba ñu teye la doto genn fenn mba ñu genné la te bañ daye ba daye ba xalat genné ko rek mom la leen seen xel jox ñu ne ko nak na rañane wala bok mañ tuup na gaddaaya makka de madina mo lu moy may jam waye mënut ko xajo donte mbokk la waye bokut ak ñom pass pass tay donte ci dëkk bi lay jiddo yit moy nañu al dëkk bi rek jamma yalla nak ne ganaw li mo mëna jur jam te man dama la yoddi ngir jam wajal dana la protéger jël say matuway jël say proper moyen yi nga am pour nga genn waye dekk bi graw ñu mëna luñu la fay xaja rek déjà yu genn xolal loolu té pourtant loolu lepp mëna bañu genn té xaddu dam yalla mëna na régler lepp waye baba amna lu ko waxoon té loolu mënta baña am tay amna yoonent yu ko jitu woon ñi dañ leena ñaata anbiya la ñaata yoonent la bani israël ray hein ñi ñu toroxal leen ñi hein mais bu nekhone yalla khat do dam mustafa nek ci bir makka ñepp bokku gëm ko muy jangale jamm am na bay deet yalla nak mo dud nonu yalla mom da bëgg problème leg leg day dëgg ay problème yu jaar nga mën ci jaar jaar ci jall parce que ci lay tanné waye yef yi du ñew rek mu noyal la affaire yi yoon yi lay tay ko di di tété yalla dula lay tay la dula lay tay la fas dula ko tagatal da lay koy da lay malu malu malu malu wul wul ko xeli wala malu rabé mana pi dula ko lay tay dula ko labal yaay fexé nak wut sax lay tay sax labak sax tek nak ba man ko war ba dem kon nak kon say motax bo demé ci kuñu wax ki ben chrétien la dé ke liban la bok de ko nan khayrawani fatina kharawi kharawi fatina turwa moni won haydul bariyati haydul mawlid nabawi fil masr khayn lahu wal maghribayn dawi te pourtant ki ko wax dub julit haydul bariyati haydul mawlid nabawi fil masr khayn lahu wal maghribayn dawi neena fetu mbila fani dal moy fetu gidu yantabi sallallahu alaihi wasallam penku bi ci sawu bi tepp adina danañ dem ba adina daj ñi rek ko ma so te bam koy wax kañ la won ñaata sekkal motax bo deglo tapale kat yi ne ci radio yi réseaux sociaux di ciow di nan gamu bitala nangam nangam mais da ngay xamni ñoñu fiñ taxaw sax xamuy sax fuñ taxaw ko xam sunu mag ñi li len sunna jaral ak seenu ragal yalla famu toll teew jigo ko xando mo demé bay critique liñ saxal yow xamoo li xew kon lolou moy gam kon yalla mo ñeuk wala yoonu gam te moy tekkal rek aw yoon ba ku ne man ci jaarte lolou defal yonnante bi sallallahu alaihi wasallam kon wa salli ya sa rahmati ala rasul rahma yalla na nga xewal yow borom xewali ala rasul rahma ki sa yonnante bi yermade ba mikhlahu babi nikhma kay ubiru buntu mbugal ga kay ubiru buntu mbugal ga banopi nak sababa kull nasami kay sababu bepp mbindef nga xamne mom motax yalla bind lepp donte lolit amna ci gaayoy ba legi nanguñ ko d'accord way lolo yalla dogal waaw wop wa salli ya samadi ala nabi muhammadi wa ali wal humadi wa kulli shay tarasubi wa salli ya samadi yalla nga musal yow kilifa gi ala nabi muhammadi yonent bay muhammad wa alihi wal humadi ak ñoom akuy ak way santiya wa kulli shay tarasubi yalla nga nek ñeel kep kuy top ndigal wa kulli shay tarasubi yalla nga nek ñeel kep kuy top ndigal gis nga fi da nga gis ne serigne bi agagul fim jëm ci lim bëgg wax ci gamu gi ci aju way bo xolé nimi pédagogue nimi jàngalé rek nga gis tan ci gis lu yémi wajilé mu wax ne yasal baqa wal khidam min taqabal khidami wal turdasatu qadami biha al munir laqami yasal baqa wal khidam yow borom dess gi di borom jitu gi lepp dana fi joge nga ne fi tay lu fi ma señu fi la fek mom yalla koku moy al baqa way moy khidam mata señ tuwa ne ko ya sal baqa wal khidam yow borom dess gi han wal khidam li borom jitu gi minni taqabal khidmani nanga nangu sama liggey wal tur li satu khalmi nanga geureum lo borom liggey ba hmm biha munir laqami ca liggey ba yow mi leral ngirem yow mi leral bihal muniru laqami yow mi leral ngirem al laqam moy aw yoon wujubu yaatu ler rañ lol moy batul laqam batay serigne bi ne ko dal ne ko waaw mu melne koku mom moy wara don kan ki ngay wax serigne ne ko sakriyarul harab saka munirul arab saka sabilu talab tabibu ahli shaqabi bëgg gi mbëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam taxna bimu joggé rek mënta jog rek tuddu ko da koy juñj rek ci ay izara waye ci bir gis nga izara yim ko jox saka qiyarul arab koku moy tanni fa arab yi saka munir arab koku moy may aajo moy mustafa saka sabilu talab koku moy yonu sakwa moy mustafa tabibu ahlu saqmi moy doktoru way ragay ki may wax casquette yep da yana ci mom qiyarul arab la munir arab la munilu talab la da xoma sabilu talab la tabibu ahlu saqam la khiyar arab moy tanif arab saka munir arab koku moy maya ajo saka sabilu talab koku moy yonu sakwa tabibu ahlu saqmi moy docteur way ragay kon nak salli ala babil huda na'ima da mulina da laysa al hida mahira da babil huda wal karam ki may wax salli nga doli xewal ala babil huda ci buntu njubba na imada kasori kasori kap dayo molina da te menguk tap molina da te menguk tap bude tap rek mo da xaje xinyep waye kimay wax laysal hila moy garuk laysal hila moy garuk moy koy waxe okay sali ala babil hudha nga doli xewal ci buntu ñub na imada kay sori ka dayo molina da manam na imada ka sori ka dayo molina da tamengu tap laysal hida mahira moy garok non ya han mahira tay far alkane koko may wax nak babul hula tay buntub kay tay buntu tay buntub kay kawega wal karami ak yadda nga kon wa salliyan ala al amin sakal makin wal matin sakal majir wal khamir bi sanai wa antara wa salliman ala al amin nga musal ku ñu wulu ko sakal makin koko moy borom dara jeja wal matin tay aji deugar saka koko mujiru saka mujiru laqami moy ko ñu musal ka te mo yayo bisa sana i ci wi la tag wextermi yalla nga war mal ko ay bokk mi waxtu bi daf no jot way koko moy muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam ni mako waxe ki señ bi gis nga sa su julle ci bir waxin wi ci bir wayin wi beir wum julli rek da cey tek aw beir selmal ndaxit ki ñu ko ki ko farata ci ñun kat tax ne inna allaha wal malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina sallu alayhi wa sallama taslima yalla daf ni julli len te selmal yalla ki malaikam dañu leggel rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yeen ñi gem yalla leggeyel len ko ci julli gi ak selmal gi waaw ngeen ko ñi ngeen julli te selmal mo tax serign bi gis nga fe bam ne salli ala babil ula na'ima da mulina da la shari da ma'arada babil ula wal karam ngi tek wa salliman ala al amin nga musal kuñu wolu ko saka makinu ko ka moy borom dara jeje wal matin tay aji deugar saka mujirul ghamin moy kuñu musal ka te moy yayo bisasana iki wile tag waxtarami te war mal ko baye mbok mi waxtu bi nañ ko war mal jotna no ngi dogant di nuyu ñep bayuñ kenn bayuñ fenn bayuñ ñan mbolem kuy soppe wëlëré xarit ak am di jamm fo mëna nekk ñu lay nuyu di la ziar di la ñaanal tawfiq ziar mbokk yi talib yépp rek fu ñu mëna nekk señ mohammed lay ma nga falé ci quartier bëgg bamba ñu koy ziar di ñaanal tawfiq señ asjahat mom señ muntaka ñu koy nuyu waye señ alhaji mbay ñom ak ñom señ alhaji gay wa hadara bi fofu yépp señ alhaji cheikh abou ball sil ñu koy nuyu di ko ziarah waye señ mohammed lo bokk yoy yépp ñu ngi leen di nuyu cheikh señ cheikh sek señ mohammed sow waye ñu ngi suñu ziaré mbokk syndicat ko melne señ mam baba sek señ abdoulaye ñom ak ñom sey ibrahim ak ñom señ Seigneur Rafal ak ñom Seigneur Cheikh Faye ak ñom Seigneur Babacar Diouf ak mbollem mbokk yi yëngu fofu yépp ñi ngi leen di nuyu bu baax ñi ngi leen di siara ñi ngi leen di ñaanal tawfiq tay ci Seigneur Cheikh Ndiaye mini ci Seigneur Abdul Khader soxna May Ndiaye mi ngi fofu ci pencum ngenne soxna Seyna Bou Fall mi ngi fofu soxna yëmmu jaxara te ñu koy ziara fofu ci kër Seigneur Cheikh na Moum Cheikh Abdou Fall di nuyu yaccalla bay ñi ngi koy nuyu di ko ziara soxna Antalo ñi ngi koy nuyu soxna Safiatou Cheikh soxna Naw Diop mbokk yooyu yëpp ñi ngi leen di ziara ñi ngi leen di ñaanal ba tey mbokk yooyu ci kar ci bëgg bàmb ku mel ni Seigneur Mbaye Gaye ñoom ak Seigneur Mbaye Gaye ñoom Seigneur Mass Fall ak ñoom mbokk yooyu Seigneur Thiabi Astou ñi ngi koy nuyu di ko ziara ñu nuyu mbokk yi Daaru Mokhti Seigneur Abdou Khodos Diagne ak mbokk yooyu Seigneur Dame Fat Diop ñoom Seigneur Modou Diop Modou Diop Mbonde ak ñoom Seigneur Thiam ak Seigneur Thierno Thiam mbokk yooyu ñu ngi leen di nuyu Seigneur Mor Fall mbokk yi Daara Mousse yëpp waaye Seigneur Galas Ndiaye foofu wale ca Pom Bascule waaye Seigneur Demba Ndiaye Karali Ndiaye mbokk yooyu cant ñeen na leen ñu ngi nuyu mbokk yi kër ma Kumba Dione ak Lukula Xewar ak Gébb ak Daabaay ak Sam Sam mbokk yi fay yeewoo ñu ngi nuyu mbokk yooyu yëpp ñu ngi nuyu mbokk yi Daar Rahman ak Mesareek Tigniteeg Arafa ak Koso ñu ngi nuyu Seigneur Modou Guèye foofu ci Arafa Seigneur Bala Diop mbokk yooyu ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziara di leen ñaanal di ziara suñu mbokk yi ci tool yi di ne ci tool yi ñaan yàlla yàlla na ko jaay sunu borom woomal te seddal ko lool macha allah yàlla mën na ko ñu ngi leen di ziara ci barakati sahru Rabiul Awal te mooy weeru gàmmu wi sunu borom nangu lépp yombala lépp xéewal lépp nangu incha allah yàlla mën na ko Seigne Mam Gaye Ndiaye sunu xarit sunu sëriñ mu ngi foofu moom itam ci Xewar Ndiaye ñu ngi koy nuyu di ko ziara di ko ñaanal tawfiq tay ci sans datu daare ni di nuyu mbokki taal bi yëpp rek bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn
1: foo yéen a ngi déglu Tenier FM 88.6
0: ñaanal tawfiq tay ci sans datu daare ni di nuyu mbokki taal bi yëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn foo mbokk nekk te dañu bàyyi xel ñu ngi lay ziara ñu ngi lay ñaanal tawfiq tay ci saxaatatu daara ñi fu mbokk mën a nekk rek ñu ngi lay nuyu baax di la ziara di la ñaanal tawfiq tay si mbokk yi aalia yi sëñ Cheikh Niang Fat Sile la ñoom mi ngi nuyu sëñ Biraar Ndiaye sëñ Cheikh sëñ Moor sëñ Bayloo mi ngi foofu mbokk yooyu sëñ Dambaay ak mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu mbokk yi ci arabi noonu sëñ Góora Mbaye taximaan yi foofu sëñ Njagati nag ñoom sëñ Sall Daouda sëñ Mor Ndiaye mbokk yooyu ñu ngi leen di nuyu sëñ Moustapha Faye ak ñoom Moustapha Guèye mbokk yooyu yëpp rek sa foor yi nekk foofu yëpp rek ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ñaanal tawfiq di siyaara mbokk yële ca ki ku mel ne soxna Awa Faye soxna Ami Thiam ñoom soxna Ndey Komak sëñ Cheikh Niang moom itam soxna Fatouba noonu lañ nuyu soxna Ben Diop ñu ngi nuyoo mbokk yooyu sëñ Abdoulo mag sëñ Galas Diop ak ñoom sëñ Fat
2: seen émission xulafaul xadim xulafaul xadim di émission bu ngeen di am bis bu yàlla sàkk bu juróom-ñaari waxtu ci suba jotee ba bootal fanweeri simili jàpp ba juróom-ñetti waxtu di maanaam 7h30 ba 8h ngeen ci ànd ak Serigne Imam Niang mu Serigne Modou Mamoun Niang xulafaul xadim moo di jotaay bi ñuy waxtaanee mboolem xalifay Serigne Touba Cheikhul Xadim yi bis bu yàlla sàkk ñu indi leen benn xalifa doore ko ci Cheikh Mahamadoul Moustapha Cheikh Mahamadoul Fadal Cheikh Abdoulaye Lahat Mbake Cheikh Abdoul Khader Serigne Touba Cheikh Salihou Mbake ba ci Alhaji Mohamadou Lamine Bare Mbake Fadilou ba ci Cheikh Sidiel Mokhtar Mbake mboolem xalifay Serigne Touba Cheikhul Xadim yi le seen émission xulafaul xadim bis bu yàlla sàkk dañ leen indil kenn ci ñoom ngir waxtaan lépp lu di ak dundam ak njàmbaaram ak népp nu ñu mën a royal ci moom bis bu yàlla sàkk lay doon 7h30 jàpp ba 8h di maanaam juróom-ñaari waxtu ci suba ba juróom-ñetti waxtu fii ci seen rajo Jant Bi FM 95.2 fii ci Touba Hossoul Mahab ak Serigne Imam Niang mu Serigne Modou Mamoun Niang ci seen jotaay bu am solo bii di xulafa.

0: amin waaw mom de melna ni fa ñaan nga yam fa la yef ya dagge koku moy sunu yaay soxna mère sek ci Dakaru mariste no ngi koy gërëm bu baax
1: ci ndessan lolu ci dimanche bi la won tabarkal de ngeen ndessan ya mère sek ci mariste ak mbolam ndessan rek ñi nga xamni auditeur yi de ngeen ndessan rek ni ngeen koy yenda wax deug yalla vraiment li len la ci rek ndessan lo xamne dama ko Abdoulaye ki rek ab soñale ci ñun wax deug yalla vraiment dama gëm ni ndessan bu ko wa goor su ba tel waaw wax deug yalla ñu ngi len di sante bu baax ndax ko ci jël cadre rek ndessan da ngay xamne mom yene la len waxe ndessane kon yalla yalla geneen yagal ya mersek jerejef ñu koy gërem ba ak walam ko xamne rek ndessane yaangi baye xat rek fofu rek ci diwani diwanu Dakar di len siaré baax baax di len ñaan jam dama xum bam nak sibir nam di way da don taw fofu non waaw ñu ngi len di ndakal baax di gërem ba nak ya mersek jerejef waaw xana ko ñu seet nak señ ma mor tiam dañoo inshallah rabbi mbokk yi li nga modi modi midi moye 26 ans ba nga dox de ban

0: Anyway, Jason. Anyway. Mi ngi non tubarkala and ak mom rek batay serigne mam mor cham ci radio jant be fm tuba 95.2 man nako de serigne khadim sam mag len ni ba di lay ziar di la ñaan jamu sam bu ay ni nak ñi ni baye xal ci diwanu ndamar ñi mag len ziar ba di len ziar di la ñaan jam khadim ge ci ndamat mag lay ziar ak mbolam bakki ndamat di len ni ba te di len ziar baye fa ñam mag lay ziar ba ak mbolam bakki nek diwanu ñaari baye fal mag len ni te di len ziar bu baax baax ay baye ndesan ah degal ki kan la wakal waye
1: ya del soir jere je fal jere je fal
2: do amin ci ñaan yalla yalla may ñaan
1: amin amin ya rabbi amin
2: fal ko mom lepp ñu ñaan de yalla ko
1: jere amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin
2: amin amin amin amin amin amin amin amin amin
1: amin amin
2: amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin
1: amin
2: ma ngi ñaan ci borom dal mu na nga ñaan yépp
1: amin amin amin
2: amin mu bëgg wax yépp mu di mako wax
1: xajju
2: xajju ñu ngi wax bu ma jébé tégalal ñu ko rek may wax ci bu suba
1: dëgg la tax mu
2: jéx
1: wallahi xamna ko fal
2: ndax xamé bi yag na ci saaté
1: wallahi sa wallahi ba
2: légui
1: wallahi wallahi
2: fu ngeen tégal seen tank ba légui déllu leen ci ginnaw lépp du sëriñ bi nak
1: ndax yalla
2: lépp du sëriñ bi kessé and ko ak yar ak tékkine
1: ndax yalla ndax
2: yalla waye di ñaanala bu baax tay santat bu baaxa baax sëriñ cheikh mu sëriñ
1: sëriñ cheikh mu sëriñ
2: yalla
1: dëgg la
2: yo de xam nga ni avant na la photo yo xamne yag na
1: waaw yag na
2: yu sa waaw photo yo yalla mak
1: momo mak kay fouf
2: bobo ba legui nak namako gisse won xamé won ko ba neugani
1: waaw
2: changé wul
1: soppiku wul deug la
2: ba legui changé wul
1: deug la deug
2: dafa tek tankam ci jaamu yalla ge manon na ne ab cheikh la de manon ni serigne la amna ay talbu waaye day and ak talbu yi di
1: liggey waaw deug la de
2: lolou nak

0: kenn mënu ko ko fay no waral li yépp
1: dëgg la dëgg la
0: ko ñaanal suñu borom defal ko taw fi
1: amin ya rabbal alamin
0: ñaanal ci barke maama
1: amin
0: wajuroo suñu borom defal ko ak bëggal
1: amin amin amin
0: waye defal leen ko yeen
2: amin ya rabbal amin faal
0: man ablaye li ma bëgg wax yépp
2: ni mo ko lay faal ay way dëggal ci kogu mum tabarakallah kene ko rañe ko na sama digënde ak mom modi badjen fan fal tuba jëm sopp sun dak famet bi ñi koy gërëm ba diko ziar diko ñaan jamm jëri jëfal ala yalla guddal fani bark señ tuba ni bay xadi ñop xam nga ziar ba ak mbalem bokk rek nek ci daana daamat ma ngi ni badjen ziar di la ñaan jamm nak jëri ci bay xadi nga nekkon señ mam mor jamm

Kon baye mohammed ba mingi nonu inshallah xamna re buñu deg dina jox numéro baye moussa fekke jelo goko nan ko jani inshallah rabbi kan mingi non ndessane waw ndax baye mohammed momit laylat nako ba like rek mbacke lay départ ba feej buñu traje bi barke seigne touba mbacke wa japp na ndessane mang ci radio bi kérok ay ndang gërek mom mang won ci kër ga di ko ciel wala ci tolé di ko ciel lay ndessane waw ngi won fofu djegi be dal ay baye mohammed djegi bam bakki ni sa ñew fi wax deug yalla ngi lay gërem ci lolu bax baye mohammed bok sonna fat djuf ma ngi lay ziar bax fo ci ndi nek seigne fall way sonna djuf mi ngi ndi ma ngi len yeug mbeul mbeuk ndi di len ziar bax di len ñaanal toge

0: Cek.
1: Nan sant nan sant
0: lain desa
1: ridan bi khalidan shay
0: wow
1: modi ami
2: modi ami modi ami

man nako de tabarakallah ni nak serigne cheikh nañ ngi daanu sa mang de ziar ba ak balam bekk sam di len ziar ba di len ñaan jam ane sobe ci amadou mustafaay ma len ni ba di len ziar fo mo nek ci xarim di ñu baye xel ni len ziar ba ni ba seigne dame touré maraxé mang de ziar ba seigne mustafaay ndjay mang de ziar ba ak balam bekk baxere ci diwanu dar ndjay mang ni ziar ni ba seigne khadim bay jonga ak balam bekk baghdad mang len ziaré bu baax ba di len ñaan tawfiq.

0: barki Cheikhul Khadim Cey 88 628 337. Ku baaxé baax. Assalamu alaykum wa rahmatullah.
1: Wa alaykum salaam wa rahmatullah.
0: Soxna Fatou no def?
1: Yaalla
0: la sant yaalla. Ni ziar ba nak wa kassor.
1: Ñeppen ci doon.
0: Alhamdullilah kay.
1: Ba mu sofa na fi jaar.
0: Inshallah mi ngi waji ñew ni bu sabay yaalla.
1: Ñu jox jëw ñu jaar
0: ji. Waaw.
1: Jëw bi ñu fam do.
0: Mhm.
1: Am wolen ko wa Touba waro dina wote na wa Touba sam.
0: Mhm.
1: Ñu ngi lay ñaanal sa 500 yoy.
0: Ndeysaan.
1: Ñu la fété fa ay 100 ordono.
0: Amin ñi bokk bark señta.
1: Yaalla defal la ko ko sa ñoo.
0: Amin amin amin amin soona fa. Ay
1: dagan ci bark señ Salé.
0: Ay way amin soona fa ya baax.
1: Oh
0: fa le sa
1: ci. Ñoko yaalla def.
0: Amin amin sar ndeysaan.
1: Ci bark bi yenen.
0: Amin amin amin amin ya rab.
1: Ya señ ya ji ci Touba sam.
0: Mhm mhm.
1: Soona fa def lay
0: ñoo. Ya Fatou waaw.
1: Ibrahim ji Touba sam.
0: Mhm mhm.
1: Nga taxaw ay.
0: Mhm.
1: Señ ja ci Touba sam.
0: Mhm.
1: Di ziar jeuw min daw de gi.
0: Mhm.
1: Ang
0: wala ndaw ci insali wallahi wallahi ndeysan nga deug sohna Fatou jiri jeuf sar sam xol set de ndeysan ma nga ci kassor lañuy baye xel ngay ziar ak mbolam bekki kassor amine ci ñani sohna Fatou tan yalla boole nako ay way ci yalla baax de ak ngir baax barke serigne Touba way mbolam ñaan go xam rek ndeysan jiri ñaan nako yalla borom bi bool ñako barke Cheikhul Khadim yag ko and yag ande ci war yu ñuy bay ndax dem ko xetam bu len neexon di san di wote fenen ba ngeen wax ci lenen way def len ko yene ci len saf modi xesde yi sa sunu tabarakallah lu rek ngeen nek lolé ngeen ni top top len lenen lu do xesde yi kon nak tabarakallah am jappelé na dal ni nga ñaan yalla borom subhanahu wa ta'ala yag len lol lepp ande wër bakki Cheikhul Khadim

0: 88 628 8337 ku baax ki assalaamaaleykum wa rahmatullah.
1: Waaleykum salaam wa rahmatullah.
0: Ñu ngi ziar baax sona Fatou.
1: Maa ngi delal ziar.
0: Jëf ziar baax baax ndeysaan.
1: Maa yaa ngi ci jàmm.
0: Te di ko ñaan jàmm yàlla yëpp kay.
1: Macha allah kontaan.
0: Njëri jëfati.
1: Dama naa di ay
0: ñu. Daadu yaa ngi ci wan.
1: Waa loolu.
0: Wuti nga soxna.
1: Ñu ngi lay ñaanal fete at yi mu réew.
0: Amin amin yaa rabbal alamin.
1: Yàlla yow ku man yow ku xewal.
0: Amin amin jëf amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Macha allah kontaan nañ trop nag.
0: Yàlla mbégte mi sax. Barke Serigne Touba walaay ndeysaan.
1: Xanaa nga nañu ci yaa ji baax.
0: Waaw ndeysaan xam naa mu ngi lay bàyyi xel.
1: Ñu ngi koy ziarlu.
0: Wallaay wallaay mu ngi lay bàyyi xel xam naa ni.
1: Yàlla yaagal ko.
0: Amin amin amin waaw.
1: Dund ba njëkk.
0: Amin amin amin kay def. Amin soxna Fatou Diouf jërëjëf ma ngi ci ndindi Serigne Fallou la ñuy bàyyi xel ñu ngi koy ziar ak mbooleem mbokki ndindi. Daa mel ni Serigne Khadim ba tubaarkaala moom daa mel ni ma ngi ca ñaan nga. ndeysaan tubaarkaala mi ngi noonu foofu la yem. ndeysaan ñu xam naa ko ñu profité daal daw seeti nag Baye Moustapha Thioune mu ñëw barkeel ma seeti nag Mouhamadou Moustapha Seck. Modou Kayel bëgg na ma ànd yow ci kee de wala fa lu Cheikh kii wa Serigne Daara Samb tubaarkaala waaw. waaye war na maa tamit bëgg sax Baye Mouhamed Mbow Baye Moustapha kon ma tin danaa ñëw léegi ci Moustapha Seck incha allah.
2: kene ji dëgg bu siyaare kene ji ndaay def maare kene yaari géej leen yee gën na loo léegi suñ tubaab doon bi jàppaloo. kene yaari géej leen yee gën na loo léegi suñ tubaab doon bi jàppaloo. kene la Bamba xam ni ñaan nga nangu na fa yàlla ak yeneen bi sët ba màgg na Bamba ni woon borom araf nga may ma ci diine sët bu yeggee
3: ak ngeen ma
2: pour yetan tey ba tantu jaddi doo naa ju ne bi Moustapha teg tey du Bamba ko wax boobee la ñaan rabbul wara. sitam bu yeesu la ak ngirum xër la waraa buur yàlla ak ba ñaan nga jox ko Bamba soo Bamba jox koom di bàyyi sët ba Cheikh Bamba jox koom di bàyyi sët ba Cheikh Moustapha signal ko Cheikh Tibaatin yébbal ko yemba Cheikh talon ni taajin li ne waram bàyyi ko fa daaro xuddoo si diwar ba dem fugaaru li ne waram bàyyi ko fa daaro xuddoo si diwar ba dem fugaaru war na biladul moomini na añ ma yeen saabaya yonen jiitu war na leen dem na madinatir rasulullah yi siyaar saadum abdullah yi siyaar ababacar ma doon saddiiku mi daal mu kontinua ko may rafiiku siyaari amin moomini omara añin bilal yi ñaan fa yàlla bu sara taxa ko mun borom yonen ba kaba eskay bi sëri allahu akubar bisu kerol daa dem bàqi ya siyaare saatam demi ya hitalusul ayaa yi mooy ousmaana wa saak bi nuuree ni wala maana daati doom sa mbakke bala xamma koy moroomam jeane ay daati doom sa mbakke bala xamma koy moroomam siyaar na yaay ay daati doom sa mbakke bala xamma koy moroomam
0: nuyu nag Baye Bassirou Gueye kër Mame Cheikh Mbaye maa ngi koy nuyu ak mboolem ak kër Mame Cheikh Mbaye di leen siyaar baax di leen ñaanal jàmm. ñu jox ko nag Baye Khadim Thiow Pax ak mboolem mbokki Baye Khere ci diwaan yi Ndamaat di leen siyaari bu baax.
2: ak soxna jëm yeneen bi maalo wóolu.
0: waaw
2: siyaar na soxna ak sotoo ki Seynabu. bëggal nga nag feesal nga boo nga deel mbaku.
0: wallaay ndeysaan
2: bisu tëw la gont bi Madina. fukk ak juróom ñaar la Seyal wa siiw na Serigne Yanaa la Sidi laa bidii na xutulu jóni taajul ay fii na mbooli suur bu ne nga war a walaa ba naa la Serigne bi maa tamit walaa ba mbooli ma ci wër ko ak mbooloo ma Serigne bi ñu kanaa ba mooy ngolaal ma te doon mi jànd liiw ma ñangoor ma ku jóg jóoru gaa ñu sàng ñoor ma. kenn jëm Beyrouth ñu kab la naar ya Abdoul Magam Liyaat ñu sant yaa ya fekk na woo fekkoon ci lu faraante ñu teru ànd ak naar ya xëyr naa si sëriñ bi soobu réew ma mii waame ba naar yaa naa ko sëñ laqwaa mi sàppal ko ci wati lu mel ni seetoo mbooloo mu ko gaynde Fatma jiitu.
4: benn foofu
2: la. waaw ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay دولة ربي أتم لملكها وهو الخائد جيسا وإسب جنة والإسلام شماما ونال فردا شيخ مكبا الإلم إمن خوصان مولانا سيئم مصطفى بسمدان بلين يقبرن بيك وفالدك نيت بيك ليرين من ربهم بجيت بربا يلنكم أيضاً ولق تيمير
3: أمين
2: بالي مرتا تيمو مايك وسيدير ستوبهم بدوغا سيدوغا لنحساي
3: مكو
2: دومي قين بماكيك ويردو بخار سورعون دمفر مصطفى قلنتي
3: امتكو
2: مين الامتجو فالفرد بالكامل

0: وجرقنا بدي مزارات تدوم للمنتقى الذي سرت الخليل.
1: السلام عليكم ورحمة الله بكل جريح حمدوني لمباية خل نيوغلين دنيو تدلين زيار دائرة فلوسين أنداغنون mbokki delu ci nañ seen émission bi nga xamné ci né mom lañu jaglél ñi nga xamné ñoy yëng ci walum ñaan walum fajum ciosan tay jilé nak ñu am mbékté dalal ci docteur Makhtar Nyan ngeen xam ko min ko baax inshallah xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé docteur Makhtar Nyan nak mi ngi nekké ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fall ci wétu jumaay tu couleur ken xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox docteur Makhtar Nyan mu nuyo bokki nga xamné ñoy bayyi xel docteur assalamu
2: alaykum wa alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokki auditeur Thiaroy FM man sen mbokk serigne Makhtar Nyan ma leen di nuyu di leen ziyara di jéter ci nuyo bi nak cheikh mahamoudou muntaha mbacké mi nga xamné moy khalifa général de mouride diko ñaanal yalla guddu fan ak wër di ziar mbolam eulu mbacké ak mbolam famille mouride yépp ñaanal yalla di ñaan yalla sembu yi ak liggéey yépp yalla motale ko ci jamm ak sago di ziar ñépp
1: Machallah jerejef docteur Makhtar Nyan ci nuyo bu am solo bi amin yalna yalla nangu ñani bu baakha ba docteur dañu daldi dugg rek ci liguey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokk nga xamne yag nañ ño top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél serigne ci nga xamne ño yëngu ci walu fajj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuarkal docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Nyan walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walum fajj ak ñaan ndax lu mu doon wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoom
2: alhamdullilah rabbil alamin walu ñaan yalla ak walu fajj febar ak walu dimbalé jamm yalla yi xettali len luma donna la man ko donné ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan ti dom ci mañan nawu al wali salih koko di dom muxtar fanjay ñaan dom qutbul awliya mom serigne babakar ñaan mom nak wolu yalla mag la borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salam ak liko wër dakar gi itamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wolu yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamné kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil lako ci bis bi nga xol mbiram wax limuy don wax limuy tek ñaanal ko ba paré na dana tek nangam ak nangam koku dem ba nek mak tek lool lepp lool mën na la ci limal mbolo ño xamne ay autorité lañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la don nga xamne li jabam yegon na ci ndar dañ da won serigne ñaan dundit yalla la aaju bu fajuut moko yegut
3: ci warkal
2: ñepp xam nañ alman mato fall parental la nek mu wax li wax mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina président assemblée bi fi nek alaj mu soignes nekkon fi momi tamit ci ndaw lay ko ndaya bayam denk mu ñaanal ko ne dara tekki ne dara jagu tubab lepp ni di tek ci adina da na ko tekki way gisuma mu nek président xam nga lool tay lu nit ma tek beut la koku nak ak ñeneen nak ñeen yo xala bu len limé émission mu nako jéxal koku nak moy sama wayjur mu nek sama sëriñ nek sama wayjur ma bëgg ko ci sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko
3: tarbiyé ko
2: bam nangul ma gëreem ma jox ma ay mbiram jox ma mbotam jox ma sekreem gëreem ma ñaanal ma yalla bind ko jox mako
3: bind ko
2: jox ma sédal sama mbokk yi sama doom Makhtar gëreem nako te bobu amu fa lay daat xana la bobu legui nak bima defé do par ay fan lañu dem gennat na yalla jox ma mbiri mu nek jaxle ci man ma di ci liggéey di ci jarign jam yalla walu ñaan yalla wax de yalla mayna ma ci dara
3: tawarkal
2: ñu bëgg ubbe ko mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla may den ubbe ko ma jëflante ñoom ñi nga xamne dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te serigne ak am da affaire bu lijeenté lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah febar itam am na ño xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu nañu faju fa ci hôpital ak serigne ci febar ba te bal ñan bo rek ba ñëw ma duwut sama loxo yalla def ci nimbal febar yoy wër lool mom mënu mëna ne lim ñu bare wa légui mëna ñaf kat wax deug yalla ñing koy santé yalla mo ñuko dimbalé lool lañuy nuyo
1: tawarkal ma sha Allah wa ndax lool li def ci bax léral gi ciosan li ñu xam ndax ni nga ko waxé
4: yaakar na ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jay Cheikh Al Khadim bu ko defé docteur Makhtar Niane ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu Thiaray Ginaaw Ray ci quartier Daoudo Fall ci wetu Jumaatu Couleur yi Daouda Fam ci wetu Jumaatu Couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni sini itam be nga joko ak mom man nga teel rek jël numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbokk ñuy dab 77 242 63 19 Seigne Makhtar ni nga ko waxe sank rek muy ci walum ñaan xamna danañ ci ñew waye tuarkala leg leg mom lu ci bari dañuy jital tawar yi nga xamni ci ne day sonal doomu adama yi nga xam ci ne moy gëna lembe jamono to lolou nak mënuñu ko wax ta duñ tuddu lu ci melni ndoxum city Seigne Makhtar ndax day jëflante ko am ndoxum city
2: alhamdullilah ndoxum city dama ci am garab gu wéré wéré wéré wéré té gaaw lool té efficace lool té garab gu miracle
4: miracle
2: man miracle la ko tuddu ndax kemtal yima yi ci yalla def momay man mi sax man ni ko yor sax mu ci garab gi def ma mu jey yi
4: machallah
2: dama ci fajj ño xamne ndoxum city lañ am lu matul semaine té ño xamne ay at ñi koy fajj mu teu da nga wax na garab ndoxum city gi ma yor kenn du ko nan semaine té wéro té garab go da fay fajj ndoxum city da fay hémorite di fajj niou katan ci walu sey
4: nam de day laré dal
2: ñaar fukki fièvre ak ben lay fajj
4: ñaar fukki fièvre
2: non la ko jangé ki mako jangal non la mako jangalé non la mako waxé té lolou deug la té ñimako ñiko jël wax lañ ni garab gi sax liko upp ni lugo upp mi ci lolou ma liñ ci wax ñu ne ma liko upp ngi ci sank waxna la né la nit fièvre la ba ñu indi ko hôpital mu teud ba jaxalé ba batalé mu ñew ñu indil mako té émission radio la déglu ñu indil mako mu ñew né ma batalé won na ba paré gëm na sama ak sa joyo nañ ba fekk mu wër koku ndar la joggé ñew Dakar fekk ma
4: machallah
2: wax deug yalla amna ko xamné wax deug yalla mom tamit néna hémorite la yoron néna fukk at sëriñ bo dégg Dakar dem na fa fayna fa xay ragna tag tiki jël garab yobbu ay yoon dara ba fekk mu wër kër ma sar la joggé won Isaaka suraqata sek dafa dem yow ya wara publicité
4: ndessa
2: yow ya wa dem ci roy señ ñaan ñepp xam la mëno fukki at top na señ yépp ak docteur yi di faju mënuma wër té omri do la la faju
4: omri dekk
2: tay faju na ci yow wër na ñaan ma yalla ba sama yaram daw ma yaakaara ci la yé benen mère duggé gédja way li ñi wax famara djouf duggé gédja way ñew bim ñewé dafa tim togañ jano dafa joy bu ma tit
4: ndessa
2: ci koor la né té julit du fen dafa joy bu ma tit dal ne sama dom ñaar fuk at la febar sama ad ne febar yak nako sama alal yeb febar faju jeexal nako dama ne won damay tok xal yalla duñu ma dem fen way dama la deg gem la munako yalla baxna amna garab de way yalla moy weral
4: yalla moy weral
2: ñu faj ko man sama faj dama lay ñaar lay boole dama la jox garab jox la safara ma faj ko mu wer ci lo xamne ñet ci lo la ñew jël ci garab ci ko xamne na ñaar fukki at mi ngi wër di faju kala bimu ñëw yoonu mu dina wër na ñëw ma sax pour jël ci garab daf ma ñaanal na ma ante soxor monako mi ngi ni mu diko ñaanal ba ñun suñu jig suñu loxoy bëgg rot kon loolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag wax ma la yu yag yi amna ko xamne faju na teud na febar sama wa ko xam nañ ko teud na febar ñetti at ba ñent ba mu jig bu ñu dem hôpital dem ci sëriñ ñu ne ko xébal ko benn sëriñ bi ne Guinée Bissau serigne bo ngay dem keureum am fa wer do ko gis afrique ñepp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lo ci mu nako damay fajj mu nako dekk ba nga dekk koñ ba nga dekk amna serigne bi fa ne ken epp ko xam xam ci dekk ba ngeen ne dam fa mo lay fajj
4: allah akbar
2: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñepp ci indil mako biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu fajj ko mu wer plek tay ji del na ci liggey bu lo romo tagene ki man la fi ba do gam
4: do ko gam
2: fajj febar mom yalla mayna ma ci mission
4: machallah
2: mission la ci yor
4: tawakkal
2: su mu ko waxe yalla tax ma diko wax lima ñima lim ni ñu tuti rek ñima seppi su mu ko topé lu lay jéxal émission way fajj yalla fajj dal ma ngi xamal nit ñi ne képp ku am febar bu la jaxal ñewal ñi nga xamne itam dañ leena liggey ñabar leen bañ am ay galon ko wala ñu yaq wala ñu febar bismillah
3: mais mo am na ñu xamne cëpp ko jëfëndiko lepp lu bol ne ko ci yow dana dañ te dana delu fam juggé won inshallah taala
4: ci kat ci ci lolu lay lay ñëm ci sax xamna inshallah señ makhtar docteur makhtar ñaan torkal fatte adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fam ci wetu jumaay couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19. Señ Makhtar ci bir lolu city kumu dal wala emory nan nga koy xamé
2: lolu la bëgg lolu la yakamté sa expliquer xam nga ndoxum city ndox la mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yap bi derbi ak yap fofu la ndox mi nekk di dox nak di wëndelu ci sa bir yaram
4: di ñaan salum salum waye mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
2: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekk sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti souf gi di tang bu yegi sa lox bu ñuy sa loxoy day xissan def ay heur bu yegi sa bob day metti sa beul yi xissan sa nopi jir yi do gis bu baax su ko defé nak ndoxom ci ci ay ay étape la ay dégré la su commencé ndoxom ci ci la bu ko né ba ci karam da fay nek koura ba bu ko dine ba ci karam mu nek kuli bu ni ko dine ba ci karam bu dépasser fofu ci gaana la jëm
4: day mag dal
2: day mag bu dépasser fofu ci gaana la jëm ta gaana yalla ci yalla musa
4: waaw amin amin
2: mo jangaru ju mag legi nak bu dalé gor da fay téy ngoram dotu yek bopam bu dalé jigen da fay génné ci hawaram soccet soccet lay genné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxam city da fay indi bëj yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bob yu metti da fay indi tank yu metti da fay indi bir bu metti da fay indi yaram bu tang di metti da fay indi yaram bi xassat ci fepp kon ndoxam city fièvre yépp lay joxé da fay indi katan ci walu sey da fay indi ballonnement kon ndoxam city mom febal buma xam la waye ma ngi xamal dañu ne kep ko am yalla andi la ci man doxo dund ak mom semaine ba bañ buma jox la garab bala semaine ngeen tekkaliko
4: bala semaine
2: ci katnu yalla
4: torkal ma sha Allah serigne makhtar même que hémorite
2: hémorite febal la mom bo xamne ab cieur la ci digge nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono legi nak tok bu yag mo koy so bo toge tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci bir sa li nga nan mana tok doto ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti sa ndigil commencé metti bu yagge mu genné picci bu genné ci sa souf
4: mom la ñaan
2: bu genn moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekké ko gatt xel da nga yaal dañ la liggé wa fek dara dara datul la
4: comme nit ngi nan dañ japp ne dañ ko liggé wala muy dem ci serigne ta kenn liggé
2: oh emorite bu metti mo la japp légui nak emorite bu automatiquement lim lay jëk def moy téy sa ngor mo dafa gaaw ci téy ngor mom
4: da musiba la mom
2: da le musiba naaw la mom téy téy sa ngor do do meul sey motax fek fagnou bam dañ ngoré gu du ñew ba la ko xala problème ngor la am emorite be ko japp emorite bu ba waxe fa ci lu gaaw ci katmu yalla mom tamé garab ji ma jor gaaw na gaago xamne gisuma ko ko yor semaine te lolou dañut
4: machallah
2: motax garab serigne da ngay jang xam xam jang garab
4: waaw
2: gëna bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy faj
4: waaw secret bi
2: secret bu ci ne buy faj dang koy jang ba xam ko nga dem jang fièvre yi xam len xam fièvre yi nuñu soso ak nuñu développé ak nuñu maggé ak nuñu feñé nga xamné fièvre bi li la fièvre bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digël ci lay dakk comme man li ba
4: ci lay dakk
2: waaw
4: machallah am digël dal
2: am digël
4: rawati na digël wali yu yalla
2: digël walu yalla moy doxal ñepp mbir te lo sénégal bu la war nako mëna gëm xol la cheikh amad bam mbiram mel sénégal
4: werna
2: xol mam modou mbiram mel sénégal
4: werna
2: xol baye mbiram mel sénégal
4: werna
2: digël lu jugé ci yalla ñine ne xex nañ noppalu
4: machallah
2: bu doto sen mbiri bu doto digël bu jugé ci yalla jéra bu yag
4: wallahi deug la
2: barké tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamné kenn nañ wala yalla tek
3: fa lañuy doxé am na ñoo xam yalla may na barke ci kër gi lañuy tok ba la ñew ti ñi bëgg dañ seen buntu yi
4: ma
3: sha Allah bu yalla ko togal kul innal fadl bi yadillahi yuti man la shaa wallahu sul fadl alazim yalla mo jël ngeen jox ko ko neex ñi yalla may ngeen ci rew bi nañ leen nangul
4: deug la ma sha Allah jerejeuf seigne Makhtar docteur Makhtar Niane kon mbok mi ngok docteur Makhtar Niane lañ andal ma sha Allah ñoko deg ci xam xam bu leer bi tayatu fa tabarkallah docteur Makhtar Niane nek ci diwanu Thiaray Ginaaw Ray ci quartier Daoud Fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi seigne Makhtar yang koy jundu legi muy garab gogou moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajje cité ak hémorroïde ak yoy yep kon ben lay doon nga xamne
3: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëne téré garab ben bokku sama téré sa amna ko ci téré garab bu sax fi ci rew mi ak liko wër xamna garab bu yeen febar na fajj febar bu nit buy dal nit fi ci jëm do ma adam kaw bop baron tank xamna febar bu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alcorane dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci nga don faju di lako fajj nga amal yeneen febr yo xamuto wala yo yek nak mu fajale ko
4: seigne mata ndax fajj mi traitement lay don wala
3: traitement la par traitement la ma sama traitement yagut ba nopi metti wut yi ci gëna neex sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ñu xam dem nañ jël garab fenen mu luñ ko naan am sen xaliss amna ñu xamne jël nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fuñu tekkal moy ba da ngay wéré néma wérna ba da ngay wér rek lañuy tekkaliko am ñu xol garab nga dem ma dem sa febar na fa sa baqaat na ci yow dedet te garab ndoxum sidigi ak emouri ak niu carton ci walu sey kep ko xamna ci xol na la ko dima la xol gisoko ñewal na ma delo
4: machallah tarkala wax nga ko legui seigne makhtar muy walum niu carton faible sexuel mbokki numéro seigne makhtar moy 77 242 63 19 faible sexuel manam bu bokut ak tele sax moy gor go xamni sin day gawa yek bopam ak ki nga xamne itam dafa tele ci bopam
3: dafa am faible sexuel xol na sexuel dafa faible amatu dole am maladie sexuel ko xamne hawra bi mo febar day waxati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuel ak maladie sexuel da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul soit man na ci deretam man na ci siditam man na nek ci hawra ci bopam febar len lu ci nek dama koy fajj ba mu wër graw gi may jox ni carton ci walu sey xam nga numa koy defé febar bi ne ci yow ba tax carton mu tuñu mom lay fajj
4: febar bi nek ci
3: yow mom lay fajj
4: deug la
3: su febar bobu dañé rek carton bi ñew
4: deug na la
3: su féké febar bi ci dérèj bi la né mais dérèj lay fajj febar bobu lay fajj ci dérèj ji mu wër carton bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba am na ben jabar
4: ndax lan
3: mo ci gën do la ci bari
4: da dis
3: do dafa dis leen la ci wax bi mo ko passé joxé gaay dañ ne ma kana seigne ñaan sa garab bu da yok xawra billahi wal kitab mayelen nit su wéré de ci walu sexuel xawra bi day delu xam nga xawra yalla ko bindé mu melni ben rasul bu nit ki xelam nekké ci sey mu genn bu nit ki xelam nekku ci sey mu delu légui nak bu nit ki wéré rek nit ki num gëna wéré dérétam gëna wër sétu di gëna juk kat xawra bi day gëna am doolé mu gëna yegg bopam nit ki num gëna febar sexe bi day gëna niw doole légui nak garab sama gorge bu su lo joxe daf lay wëral sa dérèt wëral sa sédit wëral sa hawra ba nga xamné nit ki awram bi dana am doole am katan té du gawa yegg fam jëm and nga garab gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla képp ko xamné ya nga ko paraga pour laaj mako ah yalla nga am bel jabar wala sa soxla ñëmé sey ba garab gi dafa am doole
4: amna doole
3: waaw su ko défé nak sey dañ ko wara dox akam premièrement jaamu yalla la xamou ci wër koor lañ né ñepp ngi kër gud laytu xadar pourtant du né wër la yeenent bi néna diké sa jabar ci bénn gudi sey ak mom mo gën jaamu yalla du né ab
4: Allahu akbar
3: hadith muttafaqun alayhi la hadith muttafaq

0: moy sunu ñeñ te buñ ko recc mukk ñu tok jotaay yo xamne aduna ji alal ji banex bi lepp dañ koy tek ci wet delo ci nak sunu borom delo sunu ëlëk donte jur bu gatt lay dana
1: ñeñ FM
0: te lu baax dom adama sunu borom daf ko bindé no xamne danaka lu mu jëm man ko itte ju mat sekk lu nit ko itte wo rek sunu borom dana ko defal fekk nak lenn la laaj modi ak way ak takku ak way ak takku mo gën ci jaamu yalla ci ngeen di ci señtu wa bi wax ci masalikul jinan li gën ci jëf yi te dina ci jëf ci nit ci saxal donte lu neew lay waye waxtu wu nek mu joxe rek mu def ko ndax moy setal xol o ma yusaffir qalba wa huwa ma uddi minhu in qul la qala wal hakim bokani ci jëf yi ak njariñ waxtan nañ ko ay yoon jëf ji metti ci yow ji la naqari nga daan sa xol forcé sa bop jëf mu ne mu ko waxe rek ci koor ci ko fukle genn sa alal joxe ci ko nay julli ci ko tayel muñ jotaay yu bari ci ko tam waxtane aduna di jëw di wax lula warul sa mbeurtal sa lamiñ lu ñoy saxel nga wax di tudd ay jaamur soob ci waxtane soobu ci ba fatte sa borom waxtu dana jox sax jot sax sa xel bi da dem koku ñepp di xalaat mo ëpp tuyaaba ci mom buñu ne nak akhbaro bi fokk ci kirim saa ibadatu sanati lazim taa wax nañu ne day tok ci sa beurep ben jamono bu gatt di xalaat ni yow ba ngay ñew indi wo fi sa bop te momula dara ci sa bop lepp lo jëfëndiko ak cër bu sax ci yow da nga lay wax mom ëlëk mo ëpp doole at mo xamne da ngay jullé ko woor te do noppul kon jullit ñuy war lañoo boole seen bop fonk seen bop fonk seen bop moy fonk l'islam moy julit bu mu doon rek nga amel koy yiw foko meuna jeriñe jeriñ ko fa fuñ koy waxe li dul nonu ndu sutural ko boko sutural sun borom dañe la sutural do mal xiyam naka nonu wax ji rafet yo xamne dang ko wax ngir deegal ab julit tiyaba ji xojul fenn la naka nonu ñaari julit ñu dengo nga jubali len wala nit ku ñu tuddu fu neewul wax lu dul nonu ci mom nga wax ci lu rafet yow defar ko bu ëllëgé sun borom dañe la sutural sarax dana fek juroom ñaar fukki dee yi yu ñaaw dana yokk daraja dana dindi bakkar dana yombal jéggi siraat
1: ceñeex fm
0: loolu lépp bala ko nit ki def day toog di xalaat ndax xalaat mooy jajji nit mooy setal xol mooy fàttali yàlla ndax nit ki nga xam ne du toog di xalaat mukk day wéy ci dundam rek ñi baaxi ma ñi dundee bu xiifee wut lu mu lekk bu mare wut lu mu naan bu soxlaa yëre toppatoo ko moog baahi may yem képp du fàttaliko dara ci ëllëg te bu ëllëgee baahi may gëm ko aw demee ndax ñoom kenn toggu leen jëf kenn bindalu leen bàkkaar amuñu ëllëg delluwaay boo xam ne lañ jëfoon lañ fay jëriñoo ni nit ki nit ki kon war na wuteeg baahi may te muy delloo si xelam danu ne woon nag gannaaw moom joxewuñ woon benn mawdo joxewuñ woon benn sujet te waxtaan wi kon ay laaj lay doon def maanaam muqaddima bi muy maanaam introduction bu ko defee ñu delloosiwaat nag ñun ñëpp sunu ay xol xam ne jataay bi mu mel na jihaar mu mel na jihaar ci ku jéem a déglu ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne nekkal di borom xam-xam boo ko nekkul nekkal di kiy sàkku xam-xam sàkku xam-xam nag nit ñi ñëpp noo ngi sàkku xam-xam fii nu toog ndax lépp lu ñu si dégg ci sunu morom ñu jàpp ko parce que yéenee jëfe kon am nañ daraje kii sàkku xam-xam wala nga bokk nekk kuy déglu rek te doo jàpp dara ba tey moo gën bañ koo doon wala boo mënul di borom xam-xam mënuloo di kuy sàkku xam-xam mënuloo di kuy déglu xam-xam buñ koy wax nga sopp boog ñi ca nekk muy ñeent mën dina yoo xam ne boo ci mënul a nekk benn bul fexe ba nekk juróom.

0: tubo andak yaka batu jammu bi wote japlenti ak wolum tubo andak yaka
1: jere ngeen jef mbokki andak ñun ci radio jant bfm 95.2 ci diwanu touba ak liko wër lekkelok ci ñar fm ci dakar 88.6 mbokki ñi ngi tok ak soxna saybata aydara mom serigne abdullahi yaqin aydara kon soxna ci ginaa bi ñu la nuyo siaré la ñu bëgg waxtaan ak yow rek ci li nga xamanteni modi walu jamm xam ngeen ne jamm ci la lepp xajj do ma dama bi fu mu nekk jamm ko fa bayyi fu mu amul jamm dana fa joggé ngir fekki jamm fa mu nekk kon da fay am solo lol jamono bu nek rek ñuy waxtaan di soññante ak di denkante ak di fatlikonté yoon mi nga xamné ci lañ wara mëna jaar ngir am jamm ju sax dak law bawan ba yegg fepp kon soxna ci ñu doon sakku ci yow rek ay cadeau yi jëm ci walu jamm baatu jamm ci radio jant bfm ak cieñar fm soxna say batay dara bismillah
2: jërëjëf wa jant bi fm ak cieñar fm ci cadeau jamm gi ngeen di laaj ñeneenu sa borom dolé dimbali say rek bati lay may jamm moy la ngay yéene sa bop nga yéene ko ñepp lu bax li nga yéene sa bop yéene ko ñepp soko défé rek di nga am jamm say rek bati lo yéene sa bop lu bax lu yéene sa bop yéene ko ñepp soko défé rek di nga am jamm aduna ak alakhirah lan leen gor gorlu ci jamm yalla te diko rafetal te diko selal te yéene suñu bop lu bax yi diko yéene bindeef yépp def lu bax wax lu bax yéene lu bax moy li am jariñ kat jëf lu bax wax lu bax yéene lu bax lepp nga ci jamm de dimulante ngir yalla yeureumalante ngir yalla teralante ngir yalla sa bay daf lan wax ni fu ngeen fekk ku bax na ngeen ko def ni sama jëm ji bu amé lu mu leen dolli ci yalla dina leen ko dolli su ko amul dina leen baye yek li yalla def ci yeen waaw lolu dan wax fu ngeen fekk ku bax na ngeen ko def ni sama jëm ji bu amé lu mu leen dolli ci yalla dina leen ko dolli su ko amul dina leen baye yek li yalla def ci yeen di dimulante ngir yalla di dox ak bok ngir yalla di leen siar gaay bax ite yalla tax di len siar gaay baxita yalla tax di siar bokk yi di dem ci ñom ñu ñew ci yow ngir yalla na ñepp yi wax alhamdulillahi rabbil alamin ku xeyti nang ko wax numu tutut nang ko wax yett yoon baal ko upp numu tutut nga wax ya salam yett yoon bu ko uppe baxna sakem carton rek ya salam ya rabbil alamin julli ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam lol dal lay digal ñepp mom lay digal sam bop mom la lay digal soko defé jam rek ngay am aduna ak alakhirah
1: jerejeuf soxna saybata aydara mom serigne abdullahi yaqin aydara ñu di la sante bu baax di la gëreum kon mbokki nonu ngeen ko déggé rek mu di batub jam ci jant bfm ak cieñar fm soxna saybata aydara ñu andon ci ak mom mu yëkëti ay cadeau yu am solo lol ku nekk la nga yéene sa bop nga yéene ko sa morom ko gis nga jappé ko ni sa bop muy lo am solo lol bok ci li indi jam ju sax dak law bawan ba yegg fep yalla nañu ko sunu borom subhanahu wa ta'ala defal ci barkep serigne touba cheikh ahmadou bamba khadim rasoul jere ngeen jëf
0: batu jam bi wote jappelenti ak wolum tub andak yaaka batu jam bi te jappelenti ak wolum tub andak yaaka
3: hajat qasaidi khulub alhamalat
4: bi arsi wa hiya busarul lil kamalat
5: bis serigne bi dafa ñew di dik andak re yu metti fek mbolo tok mune len ndax xam ngeen lima tax di re ñu ko bëgg nañ ko xam mbacke mune len sama borom dafa ma waxon ne kep ku aju ci yow neena du set ci yow dara dana la jéggel ta dans la tabal aja neena maneko ndax man na ma xam ki aju ci man ay sartam nu muy mel neena muneko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongoñ kon nak joyi ci la joyi len wañu dara
4: iza kadabtu faza ansul maliki wa faza bi tasbihi kull malaki
6: man dama bëgg ngeen yeen ci wax wax gi moy man ni tic nak ndax man na wacc fa allah ya donc rek ñu ko dey bal xel dañu mané man ñuy wax wax jëlé kon ñu may ñi ñi koy met li yéne laahi ñi koy dégg bam jaral leen di ñek seen alal ak joy ñoy ñu sax leen ci loolu bi rek bu ëllëgé fu ma jëm baale leen xataay ñu bu
4: zalika fallallahi nihmallahu rabbi wa la ilaha illallahu
7: gannaaw neena yusul qati man ahabba kep ko xane beug nga sama xajeem yi dana la meena agale ci yalla waxatu mala nga beug ko diko jang kon sax ag ci yalla bu ko natable
4: inna kitabati yahdillahi duzi zawin kubur wal malaji
8: serigne bi wax nañ sama xajeem yi da fay dakh shaytan idha katabtu aw qara'tu halwala iblis fawran ma aman taqawwala sa ma binde ma ma jang iblis day daw num gëna gaa
4: Nabashayatina wa ma wala
9: li ghayri durri ahmudul ilaha ci xasi de rek ci xassidi rek nan mala xam serigne bi ci xassidi rek cene ko meuna beggele
4: akramanil akram bil qur'ani wajadani bi mawridis samaa
10: ay nit ku bax ku yalla na ra dimbele bu deglo beuri serigne touba ba jaral ko ci joy bo leugate yow ak xiyam fonga ñom ñoyé giñ nané bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara amna ben hadith bu ko yonenti wax neena pend bi nit ki di doxé jëm ci jakka ja ak pend xaré neena ak pend sawara mënu ñu and ak ñaan
4: lam yanhuri waswasatun aw lahu aw qadarun aw afatun aw sahru
7: amul lenn lo xamé ne li gannaaw alquran bu weyé mu gëna gaaw ci agalé nit ci yalla moy khazaayti serigne touba yi ndax mi ngi ko jukké ci alquran jukké ko ci lawhul mahfuz jukké ko ci hadith rasulullah sallallahu alayhi wa sallam
4: akramani bi kawni khatti linda mimma yubali fil jinani tunda
11: bokku ci magal khasida moy khasida de yengal aras iza katabtu tazza ashr baqi khasida de yengal malaaka yi ñuy fetta soko sabbal niko muridi defa buñ deg ñang khasida wa sabbahat malaa'ikatu ba hajat qasaidi quluba ahli badrin wa sara'u li hifzi ahli serign bi nana sama qasida yengal na xoli ahli badrin yengal na xoli malaaka ya don xare ca badar nim yengale xoli yenen malaaka ci sepp taxna ñu dik taxo man dima samal sama njabo qasida mo gëna kawé luddul alquran ak hadith luddul alquran ak hadith qasida la gëna mag sëriñ bi moko motax mu né wa faqat ghayra alquran wal hadith
4: asaidi min mujizatil muntafa salalay man hadaru wan taqa
9: khasu am ñom ñi bëgg nek dañu ci liggé xass bëgg ci xass yi khasu ñu am
4: Ya asi ahibati wal kamalat

0: wallahi ndeysaan a jajjiful naa koy bu baax a baax ko ku ma di jëwriñ Cheikh Ndiaye ak moom Serigne Touba Serigne Saly Mbacke jarbaatu say naxal yi bëgg naa la bu wëroo Ndiaye yaaram yàlla sa jàmm yàgg. ànd ak Serigne Modou ay defaale ñaar 8h6 8h06 7h18.
1: La ilaha illallah.

0: Ndeysane.
1: Ci yalla la ilaha illa
0: wallahi ndeysane modi bakki ma souray ta lampe mouride sadiq ba
1: ci yalla la ilaha
0: illa sri modou ay defal du kaddi en mbolem gore yalla gi ay fal ni baye xel yep re ndeysane
1: ci yalla la ilaha illa la ilaha illa

0: ndey zana di ko adiyal jori sey nyaay mom serigne salim mo fi jaran sako ko di way no nay ziaré alaji baragay nga serigne sidi mahta ci di wanu ko lo ban serigne salim ju mom serigne salim suñu ba serigne laylum faté wuñ la ben ñu sama mamu ibrahima geey ma sa gambi la nek di ñu baye xel beggi nañ la bu wërew ndeysaan diya ko molen wa ko lo ban bay la yep rek ndeysan serigne fallu sek galas baye men beggenañ la bu wërewal serigne fallu
1: la la la

0: di ci ñaanal bu baax baax bay Aliou Ndiaye zikrullah ñaan yalla sun borom mu yeureum ko te jéggal ko yalla borom bi xaaré ko ci aljana yi gëna kawé yalla na dédib no flayam té alakhiram daqal ko
1: la ilaha illallah
0: tabarak bi kalimatum la ilaha illallah muhammadur
1: rasulullah
0: nga xamanté ndaysan mom la doon yëkëti di ci bëggal mbokki taalib
1: la ilaha illallah.

jaji fal na ko bu baakha baako ko suñu yaay ba la sonu tew jonn no tu ba rew ma wo ñaan ko taw fe jena tey sir di ko ñaanal la mu ci gëna xéewal ya ba dunar ba sax may di baawal barki ma sir en falam bu sa waja jere jeufati jonn na sa ali nja sa téléphone bi muy liggé neexuma da ma japp na nja day nand café baye téléphone am bi sey nja ma dégg ko

0: ko adiya sonanto jom mom serigne sali yu magadi wano passel ni ñu baye
1: xam
0: doom baye sonu fatu ñi nga jere jef ñi nga baye suma sonu no goy ñi
1: ñi
0: begi nañ len bu wéro ñaari 8h 28h 06 18

0: mbolom mi cheikh fallou wax wacce ni nonu ko fi nek djugal taxaw ci kaw ñu magal ba alaaji baram bak
1: wallahi ndissan ñak magal borom di ndek sama khair ak bebek aliya da worul di
2: khayraqun mumak
1: neena len ku nek am nga serigne dama ko jax sa xel dem cheikh mamadou fadal ndeysane bay serigne abdou karim mak borom akari mul akhla jeureu jeuf jeureu modou fay sindi ni beug nañ la bu wéra ndeysane

ya sama ni jay serigne abdou fay ma nga diwanu medina di ñi baye abdou fay mu ndaw serigne alangum baye isman fay ñom wala wari 37 angle 20 angle 18 hein wala 27 angle 18 jox len ci rôle ma len bu wéra wéra bëgg mo len wa 37 angle 20 serigne modou fall mom serigne salih sey na amul jonne baye assane fay

0: dal
1: ni modou fay yekal lo ru baye khadim gay mag diwanu medina di ñi baye xel xal ko mbole wamba ka tax jihan fa jofal
2: la
1: jori modou nga mum serigne mbake madina xel dem ci mom.

0: bambatal roy ko depp gaangi mburum cheikh bamba deug ngi ni galgal na mbeur yepp daan mum lamb yalla jeko moy mbeur musakaati mbeur yo xamni kenn nga bu len ci yitte ak jeufta mbolam
1: yene ni deug ni soxna ami jobbe ni soppe imam cheikh ibrahima fa
2: ci xadi ni rek
0: bay xadi ni rek
2: lan mala xam ni
0: festel
2: ci xadi ni rek ken gu meuna begeene

0: da jeful kenn jeful babul muridin da jeflu kenn jeful
1: ndaysan
0: doxit fu kenn doxul
1: wallahi
0: ba am ci cheikh bamba ciir yo xamni kenn gum ko
1: ndaysan
0: kuy waxu do
1: sonu mariama ngam jeureujeuf
0: kuy dawitam du ko jot
1: wallahi ba cheikh na la may wax amna solo
0: ndax fam nek kenn jotuko
1: dedet
0: serigne bi moko defar
1: ndaysan
2: Yen ngi deglu Tenière FM 88.6
0: Amako
1: setale
0: Jombolam gaaya tek ko ca kaw te dotu soufeti ngir yalla ko ber sangé ko Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall babul muridin afal def ni ñu magal Cheikh Ibrahim afal
1: lesana ya diko hadiya sama dom sonu marem ngom yay falu cheikh masamba mam jibi juuf ma nga diwana asalem li ñi baye xel sonu mam jaar fal begina la bu wërewal ndaysan serigne khadim jay tawxir xel dem ci moma begina ko wërewal ndaysan diko ñaanal mu ci genn xewal
0: tejulliwul
1: sonu aram jonu ta baye ka sa samba sonu men job masamba
0: mom worul
1: ndaysan
0: tejulliwul ba nopi gën ñep
1: sonu jor gay wakan haqan ma nga diwana wakam li ñi baye xel begina ñ ko bu wërewal
0: sikumul bam ba ko ba yalla lam señ mbok me señu ko yonam aw yon la yonam wa aw yon la yonam wa aw yon la yonam wa yon la tombolam ay jëfum di jëfin ta ay waxam di hikam festel gëstu ju ko ñak tawfiq wi suul ci ku dof ba xey digi ngeen mirum cheikh ibra fall kon jige ko ndax su dalu raw xel ngat di ñat mba nga weddi sikkel mba lo xamul ni werul ni so muy tul alaku te yalla da yaatu man na may lu nek laram te def ko muy ghaibu tax nit ñepp umpule ko cheikh bamba nak lum saxal lo lay la yalla saxal cheikh bamba nak lum saxal lo lay la yalla saxal
3: te ñere fm dakar
0: nak raw cheikh ibra fall cheikh ibra fall cheikh ibra fall cheikh ibra fall cheikh ibra fall kon nanguko ñam basiratu ñepit lolu xamnañu ko
1: ad yalla ko soppi ba sonu may fay mom seni sali wo diko ñaanal mu ci gëna xewal
0: motax mu raw teyeko cheikh ibra fall cheikh ibra fall ku dess roy la ci yuyet ngir ku ko roy
1: assalamu alaykum mbokk mi assalamu alaykum wa sonu far ñu lay delo ziar wër wër yaram alhamdullilah sant borom gontu mi rek ndaysan
4: amna solo li jaar yeb
1: ndaysan jeureu jeuf ñu ngi baye suman
4: bokk ni tek mbokk taal be kep lay tewul rek ñu koy ñaaji fal bu baax
1: ndaysan jeureu jeuf allahumma min ning
4: waana amna solo
1: jeureu jeuf yaaram
4: yel na la dox ko sonna no goy ni
1: sonna no goy ni nga aha
4: tewul wut waay na ko ko
1: jeureu ndaysan deug la yaaram
4: wa
1: ñu ci jambu ba te dila ko yene
4: yalla ya
1: ko allahumma amin ya rabbi amin
4: yalla nga dajé ngirmal naam sey
1: ba allahumma amin ya rabbi ndaysan amin amin amin ñing
4: lay teewal ma ci groupe whatsapp mi
1: ndaysan deug la yaaram da rafet na lon ndaysan jeureu jeuf ñu nga baye suman tawfiq jeul nak tay sir sonu fatou
0: khairul wara al wasabin

0: Yak Modou Mustapha Sataw Cheikh Bamba Yal na nga fa gaaw ne len amin djebulu
1: ndeysane djadjfal na ko bu baakha baako sama domi bayla sonu fatou ñi nga dekk Touba refan
2: serigne
1: ñaanal ko tofe ñaan ak tay serigne diko ñaanal mu ci gëna xewal mbolen wa Touba refan yep ra ndeysane yalla sen jamm yag sonu fatou
2: serigne Touba
1: fiddel auditeurs la machallah dañuy ma suñu mak sonu nogoy ñi nga bëgg na ko wërewal ñi nga baay soumane ñaar 8:28:06:18
0: Satan, Cheikh Bamba.

0: Kenya FM.
1: Di kar dia sering cernu juf ci di walu kal bal na nek di ñi baye sëñu jibi jibi geey bege na la bu wërewal ne sax
2: amin tiji bulu ku jang way wi wala ku deglu way wi yalnam dunya wa ukhra amadam.

0: o ki ma dalal ki ci téléphone bi del ci wat assalamu alaykum ay ci fekk na ko depp mang koy jéglu ba xari ndiwal ko inshallah bu del ci ñu andam ba tay li nga xamni mom mo di jotaay 88 428 0606 moy xal yi nga xamni ba ko ngeen fa jaar ni tabbi ci jotaay bi ni bu baax mbollem ñi nga xamni ñoom itam ñi ni déglu ci dalu bi jërëjëf mbollem ñi nga xamni ñoom itam waxtu yi ñi ci bëru liggéey kay batay way itam rax ci doli du may nopi ñaan yalla defal leen tawfiq ba andé tay 22h51 minutes ñu ci Mustafa Seck mo ne ci gungé bi di ci sargal bu baax mbollem ñi nga xamni ñu koy bëggé and ak ñun li nga xamni mom mo di jotaay bi ci réseau DTL ma jël ko ci téléphone bu del salat assalamu alaykum allô
1: Wow.
0: Ani santu ba.
1: Samba jëm def nga.
0: Ma samba.
1: Ami ja.
0: Jere jëm ngi lay lo ziar ba.
1: Ami ja.
0: Santu ba alhamdulillah.
1: Allo walu ba.
0: Ñi fi ñi ci jamm ba.
1: Ngala leku.
0: Aw gën nga digënté.
1: Aw ay jamm ba.
0: Alhamdulillah na daru karim.
1: Ay santu ba.
0: Jere jëf ay.
1: Ba sék wi ma sha Allah.
0: Jere jëf ak sa.
1: Aw yo le mbokk sama ta.
0: Abdou Samad Ndiaye
1: wa
0: inshallah wa ya jere def
1: wala nuy mo walu ba
0: ne def ay
1: wala
0: ok sa jere def jere def mang koy geureum bu baax
2: adama adama adama adama adama
0: ma samba job fa ci darul karim ci seigne ma samba mbacke lañuy deglo ñu koy gëreum bu baax ta diko jaajeufal am dekte ci mom ñaan nga tawfiq gu ande tay ci ñuy mbokki ci darul karim yépp señ pam dou ambassadeur mom itam nak mbolem soppi señ mustapha sek nga xamne ñoom itam ñi nga ande ñun jotaay bi leen di ziar ba di leen sargal di señ fallu job ci sam señ fallu ma nga lay ziar ma ngay way di ande ñun jotaay ñu ma wa sam yépp
3: takiruhu dararan ahta'i anta'anna Dima,

ci mbokk ñi nga and ak seigne cheikh namba ci gundé bi ci bégal mbolém ñi nga xam ñep ñu ngi koy bégué ci ci ñuy baax suñu yaayanta joxum ci lu anum borom jëf jërëjëf di ci ñuy baax seigne mam bay sar mom itam am mbolém sa pay seigne cheikh namba ñep yi nga xam ñi ngi wétali ko jotta bi té and ak ñun ci 94.6 réseau DTL 23h29 88 428 06 06 88 428 06 06 bay mudum beng mang koy nuy keur dem jerejeuf seigne bakay job keur sa kok jerejeuf mang ko ci sargal bu baax mom itam da di ko jaay jeufal

0: señ goro djom mo nga fofu ci diwanu jannatul mahwa mo ngi tam soppe señ cheikh nambay señ goro ma nga lay sargal bu baax dila jaajeufal
1: Allah

masamba njay mang ko nuy baax fofu ci diwanu takko señ cheikh ñang soxna balla kasse di re def mbokk yi nga xamne ñu nga fofu ci diwanu takko di nu baye xel yalla defal len tawfiq gu and ak tay sir bokki ñu gëreem bu baax señ cheikh na mbaaj mi ni won ci gundé bi santang gëreem ñal nako ñu ci bëggal mbolem ñi nga xamne ñu ngi koy savoté and ak ñun li nga xamne mom modi réseau DTR ay ci ñu wëyel ci kar

Diante Diop jërëjëf ma ngi lay ziar baax ma nga fofu ci diwanu mborom Diop jërëjëf ma ngi lay ziar baax te di la jaajeufal bokki ma ngi gërëm bu baax di jaajeufal mbolam ñi nga xamne yépp ñi ngi doon and no ñu jotaay bu ko doora ba légui 22h ba minuit 50 gërëm bu baax jaajeufal mbolam ñi nga xamne jaar nañ ci jotaay bi gërëm itam mbolam ñi nga xamne ñi ngi doon bayyi xel togon duñu deglu yalla yalla defal ñepp nonu jamm ak salaam def liñ di dajé inshallah ñi ki suba ak jamm té lu ñaanal ko tédd gi Cheikh Mamadou Muntaha Mbacké mu yagg fi lol tan da wër mbolém suñu kilifa diiné yépp tan yalla yéram way dawlu tan yalla yëkëti ñi seen yéram su tan da ñi ñi jafé jafé yalla yalla génné leen ci bokki jëré ngeen jëf assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.